0: Assalamualaikum Ambo Upi Isir. Jangan lupa yo danga taruh Minang Bakaba di RRI Pro Ampe Jakarta. Minang Bakaba lama di danga.
1: Oh, bye.